0: practice po yan eh. Pero in spite of the practice, ay hindi pa rin talaga perfect 100% na nasunod yung practice nila. No? So, ito yung mga ano. And of course, again, sabi ko nga, Ms. Chacha, expected naman natin ito.
1: Oo.
0: Hindi talaga natin mape-perfect agad-agad.
1: Opo, understandable. Yusek, ano exactly yung nangyari kahapon kung wala na mismo yung drill na gagawin na may kasamang active shooting and all that para lang po mas maintindihan din ng mga magulang? Ano na lang ang nangyari kahapon? Anong mga itinuro natin sa mga estudyante?
0: So ang trigger talaga ng drill ay yung alarm natin, Ms. Chacha, no? So katulad ng fire drill and earthquake drill, no? Wala namang actual na sunog o wala namang actual na lindol, no? Pero once we hear the bells or the alarms, no, alam na natin at that's the drill, no. So kahapon ganun din. Ang kakaiba lang po dito is that we made sure that the alarm is distinct, no, from what we are using or we usually use for earthquake and fire drill para ho ma-distinguish ng mga bata at ng mga teachers natin na hindi ito fire drill, hindi ito earthquake drill, but this is another form of a drill at ito na nga yung tinatawag nating drill for human in use threats. So it started with the alarm, ongoing, parang usual day po ng isang eskwelahan, may nag-PPE, may nagka-klase, and then suddenly, once they recognize that there is a threat, no, yung pong mga authorities in the school would be able to determine that or be able to recognize that, then they will sound the alarm. So that now, yun yung maghuhudyat na kailangan tumakbo ang mga nasa labas at humanap ng isang ligtas na lugar para magtago. At ang siyempre pag eskwelahan ito, ang pinakaligtas na pagtataguan ay yung loob ng mga classrooms natin. At yun naman mga nasa loob na ng classroom ay manatili doon at isara ang mga pinto, harangan, sara ang mga bintana, kung may kortina, itakpan ng kortina at yumuko para nang sa ganon hindi matanaw, no, kung may attacker man hindi sila matanaw from the outside, no, at manatiling tahimik habang hindi pa dinideklarang clear ng ating mga otoridad. So, yun po yung sequence. At isa po sa importanteng na gusto nating makita dito sa mga drill na ito, gaano kabilis yung coordination between a school and the law enforcers, no, yung magre-responde. So, maganda rin po kahapon na Ms. Chacha and Maricel, dahil isinabay po natin ito doon sa paglulunsad din ng DILG nung tinatawag na Unified 911. So, kasi yung 911, mas mabilis po yun kesa po doon sa mga number ng ating mga police stations, no? So, yung 911 po, may operator at ibabato na lang po sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan yung nangyayaring emergency or insidente. So, yun po yung nakita natin kahapon at based on the simulation, mabilis po yung responde ng ating kapulisan. So, at kahapon, nakita natin sa mga video, wala pong hawak na armas yung ating mga nag-responding police. No? But they are in uniform. They were in uniform. Kasi ang purpose din naman na dapat naka-uniform yung police is para ma-recognize din ng mga bata na sila yung police at sila yung magliligtas. At ayaw din natin na matakot yung mga bata sa ating mga otoridad, no, like the police personnel. So yun yung sequence of the event kahapon, Ms. Chacha at Maricel.
1: Yusek, bago ko po ipasa kay Maricel, yun pong binabanggit yung alarm, it will come from the authorities, not from the school.
0: No. That's from the school.
1: From the school. So yun po bang, sorry Yusek, yun po bang alarm na ito na binabanggit nyo na distinct alarm, available na po ba ito sa lahat ng mga pampublikong eskwelahan? Meron na talaga sila noon, that distinct sound na maririnig ng mga bata pagka magkaroon ng attacker sa eskwelahan?
0: Yes, kasama ho yun doon sa plano ng bawat school, no? Yung kanilang tinatawag na action plan nila o yung implementation plan na meron talagang bell, no? Or kalembang kung wala mang electronic. So meron po talagang tunog na i-generate ang ating mga school. Sa school po yan, hindi po authorities ang magbe-bell o mag-a-alarm.
1: Okay, ay at least ngayon malinaw po. Sige po, ito na si Maricel Yusek.
2: Magandang umaga, Yusek. Si Maricel po ito.
0: Yeah, magandang umaga, Maricel.
2: Opo, una sa lahat, paano niyo po napili yung mga school kung saan po gagawin itong drill?
0: Unang-una ho, ang objective dito, Maricel, is lahat sana, no? Bagamat kahapon, meron hong mga paaralan na suspended ang klase because of the haze. So, hindi ho natin pinilit na gawin yung drill. Yung pagpili naman ho dun sa mga kick-off points natin o yung mga schools that sponsored or hosted the launch in the region, and that includes si Carlos Gonzalez, sila po yung ready talaga. Kasi ang bago po natin sinagawa yung drill, ang mga eskwelahan ay gumawa ng kanilang plano kasi iba-iba ho ang context ng mga schools natin. Mm-mm. We cannot formulate a common plan for everyone. So meron ho kasi mga highly schools located in highly urbanized areas. Marami ho silang buildings, may mga four-story, may mga mid-rise, may mga schools ho na maliliit lang. So iba-iba ho ang sitwasyon kaya kanya-kanya hong plano. But following common protocol.
1: Mm-mm.
0: So ito po yung mga schools na talagang sa tingin namin ready, no? Kumbaga low hanging fruits po itong mga ano, so that they can set the benchmark, no? They can set the standard or baseline natin on how to do the drill.
2: Yung sinasabi po ninyong plano na inihanda per school, ano po yan? Kailangan may approval ng DepEd.
0: Yes, nagpalabas po tayo ng guidelines, a general guideline. So dapat po naka-angkla yung kanilang plano dito sa ating general guidelines. So, however, we made some iterations already to that guideline kasi nga we integrated the recommendations of the experts, no? Kaya may sinunod pa po kaming advisory to iterate that guideline at doon ho nila ibinatay yung mga plano o ng kanilang mga schools.
2: Opo. And after
0: and to be approved, of course, to be approved by higher offices nila, no? Division office or the regional office.
2: Pagkatapos po nitong kick-off, nitong safety drill, simultaneous school safety drill na ginawa ninyo, sabi po ninyo magkakaroon muna kayo ng evaluation. So sino po ang kasama ng DepEd sa pag-evaluate kung ano-ano yung kulang at yung mga dapat idagdag?
0: Mhm. May internal po muna Ms. Maricel, no, yung gagawin naming pagtingin dito and then ipipresent po namin to sa stakeholders. We already established that link and engagement with the experts, no, ating mga pediatric and psychological societies po natin. So ipipresent po natin ito at doon po namin alamin kung ano pa po yung mga nuance nung evaluation namin.
1: Mm-mm.
0: And then come up with an iterated guideline again at hopefully we can do another round, no, before the year end.
2: Opo. So kailan po natin target na mailatag itong mas accurate na guideline?
0: Medyo mahirap lang ngayon to gather all the evaluation kasi individual evaluation po ito bawat eskwelahan. At siguro before the end of the month we'll be able to come up with the draft presentation natin the evaluation and then hopefully within the month also we'll be able to present this to our stakeholders.
2: And once na mailabas na po natin yung mas accurate na guidelines bago po matapos ang September, ano na po yung plano natin? Isang round ulit ng safety drill with same schools po ba na involved? Gaano po ba kadami yung schools na kasama dito sa nauna, yung kick-off?
0: Again, sabi ko kanina, Maricel, dapat lahat eh.
1: Mm-mm, yes,
0: so,
1: yes.
0: Pero ngayon, tinitingnan namin yung bilang kasi nga merong hindi mga schools na hindi nakapag-participate kahapon because of class suspensions, no?
1: Mm-mm.
0: Or yung iba nga, in fact, may mga

0: natin? Gaano po kadalas ang mangyayari after po nitong mas accurate na guidelines?
1: Like what we are doing, no, sa ating earthquake and fire drills, Maricel, di ba regular na po yan eh.
0: Yes,
1: in fact, pinapatawag po yan ng NDRRMC, no, at OCD. So sila po ang nagsasabi kung kailan magkakaroon ng national earthquake or national fire drill. Ganun din po ang gagawin natin dito. So we will coordinate with our the Office of the Civil Defense, the national DRM natin, to be able to determine ano yung pinakamagandang petsa or linggo within a month kung kailan dapat gawin ito. But again, ang ating objective is na ma-handle halintulad na natin ito sa fire and earthquake drill so that magkaroon na ng muscle memory, Maricel, no? Like what we are observing right now, nagpi-pay off na yung ating earthquake drill kasi yung pagka nagkakaroon ng paglindol, ang gandang panoorin yung mga bata, automatic, right. Hindi sila nagpapanik eh. Duck over and hold, parang naging kasanayan na nila. So ito rin yung gusto nating mangyari,
0: actually,
1: for the human induced stress.
0: Hindi lang bata, Yusek, di ba? Pati yung mga teachers, di ba? Nagkakaroon
1: yes.
0: na rin ng...
1: Yeah. And in fact, kahapon, we took that opportunity to recognize our teachers, Maricel, no?
0: Mm-mm.
1: Kasi talagang sila yung number one, pagtawagan namin, frontliners talaga sila. Part of the drill is really the highlighting the role of the teacher. Paano nila pakakalmahin, no, yung mga bata kasi automatic instinct is matatakot ang mga bata. Nanginginig sila, so
0: right.
1: Malaki talaga yung papel na gagampanan ng mga teachers, and we would like to thank our teachers, no. Pinararating po ng ating secretary Sani Angara ang kanya pong taos pusong pasasalamat at pagkilala sa kabayanihan ng ating mga guro na palagi kong sa panahon ng kalamidad at ganitong mga insidente, sila po talaga ang kumakalinga sa ating mga mag-aaral.
0: Yusek, sabi po ninyo kanina, kasama doon sa drill yung coordination ng teachers at saka po yung sa police sa 911. So, ang ideal po, gaano kabilis dapat yung pag-responde ng mga police kapag ka po merong attack?
1: If I'm not mistaken, Miss Chacha, 5 minutes yata yung protocol nila.
0: 5 minutes dapat po nandun sa...
1: Within five minutes.
0: Okay. At isa pa pong paglilinaw, Yusek, kanina rin po nabanggit ninyo na may mga schools na kumbaga nakita natin may problem yung doorknobs. Tapos alam mo, hindi na ako nagugulat, Yusek, kung may mga public schools pa rin na yung mga jalousy sa bintana, bungi-bungi.
1: Yes, yes.
0: So ano po ang plano natin dyan? Meron na ba tayong allotted na budget para sa restoration itong mga repair ng school, classrooms?
1: Number one, we have to lay down din yung checklist natin. We have to strengthen that checklist, no? Ano ba ang kailangan meron at ano dapat ang nasa mga eskwelahan natin to make sure, no, na itong mga bagay na ito ay naroon so that it will not contribute to any damage or any loss of lives or wound or no yung mga masasaktan. Pero kasama din diyan sa checklist natin, syempre Ms. Chacha, yung munang security ng school. Itong drill na ito is para doon kung meron nang nakapasok. Pero siyempre ang first layer natin dito is dapat walang makapasok, no, na attacker or perpetrator. So kasama na ho dyan yung the usual that meron hong gwardiya ang ating mga gates, no. Meron hong, ideally dapat merong metal detectors, no? At of course yung CCTV natin, at they are doing the bug search and everything, no. So yan naman po ay ginagawa na. And then inside the school, yun nga, we have to make sure that yung nasa

0: checklist natin like doorknobs, so yung uh-huh. yung mga bintana natin, ngayon yung pati kurtina naging magiging necessity na natin to, no?
1: Uh-huh.
0: And of course yung kung importante rin na tama ba yung mga dadaanan o yung ruta. Mm-hmm. Make sure that accessible yung tatakbuhan ng mga bata if ever. Mm-hmm. Merong open space or merong isang ligtas na lugar wherein after the incident ay doon magtitipon-tipon yung mga bata at mga teachers for the mm-hmm. reunification. So, these are the checklists. The initial checklist that we are looking into. And ito namang mga sirang doorknob, dapat naman yan, bahagi na yan ng maintenance ng eskwelahan. Oh, wow. At meron naman hong MOE ang mga schools natin. They should be prioritizing this, no? Ang ating mga schools.
1: Oo, pero hindi po nagagawa. Pero Yusek, si Maricel po ito. Panghuli na lamang po. Ito na, pag-usapan din po namin ni Cha ito nung nakaraan. Kasi syempre, isa dun sa mga concern. Oo nga, magsasagawa tayo ng drill. Pero paano kung yung attacker kasama din dun sa nagdi-drill?
0: Una-una, hindi natin talaga masisiguro kung merong gano'n, no? Dito papasok yung sinasabi ko kaninang first layer, no? Which is, bago pa makapasok, anyway, lahat naman ng estudyante ay sumasailalim dito sa ganitong proseso, no, ng checking. So, dapat doon pa lang, kung estudyante man itong kasama, no, o kasama sa nag-drill, ay dadaan doon sa proseso na yon. So, that will already minimize or mitigate the chance of him or her doing the act. Mm-hmm. And second, dito rin papasok yung preventive measures natin, no? Yung making sure that yung bullying, yung mental health concerns are being addressed by the school. So talagang hindi natin alam Maricel and Stacia kung saan manggagaling. But again, kahit na po kasama siya sa drill, if everybody in the school is aware of what to do, that can already mitigate and minimize the damage or even loss of life. So hopefully not, no? Sana Miss Maricel walang ganon.
1: Mm-mm.
0: And of course, we don't want to encourage that. That's why ang sinasabi nga natin, kahit gusto ho nating maging realistic about it, gusto ho nating ma-minimize yung inculcation, no, ang sa isip ng ating mga mag-aaral na ikaw pwede mong gawin 'yan, no? Or pwedeng gawin ng isang estudyante 'yan. So dapat hindi. So dapat tayo magsasabi ngayon na kayong mga estudyante hindi dapat gawin ito. Mm-hmm. And the drill probably isa po sa objective din namin is to use the drill as a deterrent. Kasi pag kung sino man yung perpetrator, mag-iisip na yan, magdadalawang isip na parang hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin kasi handa ang eskwelahan, handa ang mga mag-aaral, handa ang mga guro. Remember, in Ateneo de Zamboanga University incident, they had the drill for the elementary.
1: Mm.
0: Unfortunately, they scheduled the drill September 1. So right before they're supposed to hold the drill in September 1, nangyari po yung insidente.
2: Yusek,
0: so that's a case in point.
2: Yusek, si Chacha na po ito ulit. Yusek, pasensya na, nalilito po yata kayo at magkatunog yung boses namin ni Maricel. Okay lang, wala po problema. Yusek, napansin ko lang, di ba, supposedly before, ang ginagamit nating salita is attack drill. Ngayon po pinalitan natin ang school safety drill. Ito po ba ay desisyon ng DepEd or was this a recommendation by the psychologist and psychiatrist?
0: Part of the recommendation na Ms. Chacha, no, kasi nga we don't want to highlight the situation that there is an ongoing attack, no.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ayaw nga natin na or magkaroon ng undue stress, yung psychological stress yung ating mga mag-aaral.
1: Uh-oh.
0: So hanggat maari, iniiwasan talaga namin yung paggamit ng salitang attack.
1: Mm-hmm.
0: Or technically, ito na nga yung binabanggit ko palagi kanina, yung human-induced threats natin, no? Medyo mas subtle siguro, Ms. Chacha, than using the word attack.
2: Mm-mm. Oo. Sa, ano tawag dito, pag may earthquake drill, duck, cover, and hold, dito po, run, hide, and fight. For smaller kids, halimbawa po yung mga grades 1 to 3, papalitan din po ba natin yung term na run, hide, and fight? Or will still be the same po yung magiging terms na gagamitin natin? Kasi naalala ko before in-explain nyo sa amin ni Mase, na iba-iba yung magiging approach dun sa mga mas bata, doon po sa mga mas may edad na, halimbawa for high school.
0: Yes. So, universal protocol kasi natin yung run, hide, and fight, no? But again, as we iterate our guideline, pwede naman ho nating gawan ng contextualization, no, yung protocol na yon. So, same principle, but probably we can come up with another term, no, para nang mas akma doon sa pangunawa ng ating mga mas maliliit na mag-aaral, no, yung mga mas batang mag-aaral. Like for example, Ms. Chacha, pasensya na kasi hanggat maaari ayaw nating sanang humantong doon sa pangatlo, yung fight, no, kasi
2: through,
0: baka mag-interpret ng mga bata ito, no, na kailangan lumaban. So, similar with duck, cover, and hold, mas passive dapat yung magiging konteksto natin dito, no, hindi reactive or hindi aggressive yung magiging ano natin dito. In fact, we can adapt the duck, cover, and hold, no, for the hide component natin. Pero yung run, talagang hindi kasi natin alam kung kailan mangyayari, eh. So hindi naman pwedeng palaging nasa loob lang ng classroom ang mga mag-aaral. So that's where we can probably infuse, no, some contextualized term, lalong-lalo na doon sa mga maliliit na bata.
2: Mm-mm.
0: So yes, tama po yun. We will be differentiating the approach, no, and the terms that we will be using. Kaya nga po palagi pong binabanggit natin sa ating guidelines, age-appropriate, no, age-appropriate, trauma-informed drill, no, or protocol.
2: Kahapon, di ba po, may mga present na mga child psychiatrist right after the drill. Ano po exactly ang ginawa nila? Paano po ang naging parte nitong mga child psychologists natin?
0: I had the short conversation with them. So, number one, they recognize, no, na nagkaroon na ho ng pagbabago based on their recommendation doon sa ating protocol. Second, they support, no? In fact, even DSWD representatives were there also. So, second, nakita nila na talagang importante yung practice, no? Yung drill talaga. And then third, naglilista po sila, eh. So, we will be meeting them with them again para humalaman namin kung ano yung mga... Hindi pa ho namin masyadong na-discuss in detail, no? Yung kanilang mga observations.
2: Mm.
0: So, i-discuss po namin yan. But initially, I think they supported the activity yesterday.
2: Last time po kausap namin kayo, yung problema natin sa guidance counselors, nasaan na po tayo sa hiring natin ito?
0: Ongoing yung hiring for the 10,000 items, Ms. Chacha, no? Ang ating po mga division offices is already in the process of selecting, no, and many of them are already in the hiring. So hindi lang ako sigurado kung ilan na talaga yung appointed natin, but hopefully within the month we'll be able to hire a majority of the items that were already allocated among our divisions ay may appoint natin yung mga ating mga aplikante.
2: Yusek, last na lang po talaga ito. Ang sabi niyo po, kailangan ng parental consent para dito sa mga bata na sasali po, no, dito sa safety drill natin na possibly mas madadagdagan pa sa mga susunod na linggo. Doon sa mga learners natin na hindi pumayag ang mga magulang na sumali yung kanilang anak dito sa activity, paano po ang gagawin sa kanila? Meron bang separate drill? Paano po yun?
0: Ah, wala naman po. Hindi natin gagawin ng magkaroon ng separate o parang makeup drill siya, no? Mm. Number one, we respect, no, the decision of the parents not to allow their children to participate at least for yesterday, no, yung kahapon. Then, kung hindi man sila nakaparticipate sa drill, gagawin na ho nating regular yung orientation sa mga classrooms natin. So, kahit tabletop lang or kaya discussion lang sa classroom na ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ng ganito, saan tatakbo, saan pupunta, paano magtatago, ano. So, gagawin parang, we will already integrate this to with the regular instruction of our teachers, no? Nang sa ganun, it becomes a regular reminder to everyone.
2: Oo,
0: parang... Pero iba pa rin, siyempre, pero iba pa rin, Misacha, kung maramdaman din ng bata yung talagang actual. And this is why we encourage also the parents na sana sa mga susunod to allow their children to experience, no, the actual drill.
2: Mm-mm. Kasi nga ang objective dito ng DepEd ay preparedness para sa mga bata, sa teachers, sa lahat po sa kanila. Maraming salamat, Yusek. Yes. Ano, we know marami po kayong gagawin ngayong araw. Thank you so much for giving us time po ngayong Friday.
0: Maraming salamat din po.
2: Thank you. Salamat, yan nga po, Yusek. Si Yusek Malcolm Garma, Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd. For sure, yung ibang mga magulang, kung di man sila pumayag, baka may iba silang concerns para sa mga anak din nila. No?
1: At hindi rin naman natin yun masisisi.
2: Correct. Hindi natin pwedeng questionin.
1: Kasi nagsalita rin naman yung mga psychologists na pwede siyang mag-cause ng trauma. Siyempre, sigurista rin yung ating mga magulang kung meron man silang hesitation na pasalihin yung kanilang mga anak sa safety drills.
2: Correct, mga kapatid. Pero 8:27 na, hindi ba po kami tapos, ha, ni Maricel, para sa mga nakatutok nga pala sa atin ngayon. Ang dami ng drivers na nagpadala ng entry for our pabida sa True
1: Ang
2: FM. So mamaya po, bago matapos yung programa, i-reveal natin kung sino ang lucky pabida driver natin. Mga mamang driver ng pampublikong transportasyon, pwede pa po kayo humabol for a chance to win 2,000 pesos. Padala lang po kayo ng video prueba na kayo po ay nakikinig sa amin, na kayo po ay isang driver. Isan po yan sa 105.9 True FM or sa Facebook page ko na DJ Chacha or sa aming Viber hotline 0921-822-229 Zero. Kasama niyo pa rin po DJ Chacha.
1: Sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, Maricel Halid.
2: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Everyday Panalo. Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
4: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
3: at sa komentaryong hindi bias.
5: Sabi ko, andyan na tayo sa
3: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
6: By June 30, yung
3: dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
3: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: and 111 series of 2026.
1: True FM.
2: Mga kapatid, sa oras nga pala 8:32. Nako, pasensya na, napatagal ang usapan natin kanina with DepEd. Kasama na po natin ngayon si Professor Emmanuel Leyco. Dahil pa rin po dito sa record low level ng palitan po ng piso kontra US dollar, 62.565. Professor Emmanuel Leyco, good morning po.
3: Good morning po, Ma'am DJ.
2: Oo, kasama ko po si Maricel Halili ngayon dahil naghahanap po ulit ng flood control project si Manong Tel. Good morning, sir.
3: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning po, Ma'am Maricel.
2: Good morning, Professor. Po. Thank you for being on the show. Siguro, simplehan po muna natin kasi ito lagi mo naman ang pinapaliwanag sa amin whenever you're here on the show. Pero para mas maintindihan talaga ng mga kapatid natin, 62.565 ang palitan po ng isang dolyar kontra piso para sa ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin nito kahit na hindi sila bumibili na ng dolyar o kahit wala silang kamag-anak sa ibang bansa?
3: Ang mga nangangahulugan po nito ay ang mga binibili natin ng mga produkto kasama na po ang pagkain ay malamang tataas ang presyo dahil ang pinambili natin ng petrolyo ay tumaas na rin ang petrolyo, ang pambili natin dyan ay dolyar, kung kaya lahat ng mga nagbibiyahe kasama po ang mga produkto na nanggagaling sa iba't ibang lugar ng bansa, ay tataas na rin po ang presyo dahil mataas na rin po ang gastos nila sa pagbabiyahe ng kanilang mga produkto. So, maski na wala tayong dolyar at hindi naman tayo namimili ng dolyar, tatamaan po tayo pag nakita na po natin sa merkado ang epekto ng mga imported na mga produkto na atin pong kinakailangan.
2: Sabi mo nga tatamaan ng mga kinakailangan nating produkto. Ano po yung mga produkto na pinakaunang tatamaan po nito?
3: Well, ang unang-una po yung petrolyo. At ang unang-unang tatamaan yan ay yung mga nagbibiyahe na gumagamit ng petrolyo. At ang hindi lamang po ang mga pasahero, kundi pati po yung mga produkto, yung mga gulay na galing sa iba't ibang lugar ng bansa na inililipat natin sa iba't ibang probinsya, yung mga produkto na atin pong inangkat na nanggagaling po sa mga port area, ibabiyahe po natin yan sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa, tataas na rin po ang presyo niyan dahil mas mataas na po ang halaga ng paglilika sa mga produktong ito. So, mukhang wala pong makakalusot dito. Ngayon, gaano ba kabigat, gaano ba kasakit ang tama, depende na lamang po. Magkano po ba ang kinikita natin, magkano po ba ang ating ipon, magkano ang mga reserba natin. Sa atin pong pagtingin, mas marami sa atin ay walang ipon. Kaya po, ito po ang unang tatamaan na bahagi ng ating populasyon pagka sumipa na sa merkado ang epekto ng pagtaas ng halaga ng dolyar kontra piso.
2: Oo, Professor, agad-agad po ba yun? Kung this week tumaas ang 62 yung USD, sa susunod na linggo, taas presyo agad yung krudo and yung mga products na apektado o yung binibili natin galing sa ibang bansa?
3: Mabilis po tumaas ang presyo ng petrolyo. Napakabagal ang pagbagsak. Kaya po asahan natin, mga next week pa lang, makikita na natin ang epekto ng pagtaas ng presyo o halaga ng dolyar kontra piso. At ang isa pa, tumataas din talaga ang presyo ng petrolyo sa merkado. Ang huling tingin ko po, mga nasa $95 na per barrel, samantalang nung mga nakaraang
2: naputol, mga nakaraan
3: linggo,
2: bumaba
3: na sa mahigit sa 90, mga 88. Opo, nung mga nakaraang linggo, bumaba na. So, makikita na natin na ang petrolyo na tumataas, ang halaga, ang presyo, tapos ang bumababa ang halaga ng piso, pagka pinagsama po yan, mabigat po yan talaga sa bulsa.
2: Mm-mm.
3: Mababang palitan ng piso kontra dolyar at mataas na presyo ng petrolyo, pagka pinagsama po yan, para po tayong sinampal ng kaliwat kanan.
2: Oo, double whammy.
3: Sa epekto nito. Opo.
2: Kasi mataas na yung USD, mataas pa yung presyo ng krudo, so good luck na lang po sa magiging presyo talaga nito dito sa Pilipinas. Ano, kung umaaray na sila ngayon, masaaray pa tayo sa mga susunod na linggo.
3: Ay, tama po yun. Asahan po natin, mas malakas ang aray na mararanasan natin, lalo na ngayon lang record high ano, record po ito yung pagtaas ng dolyar kontra piso o ang pagbagsak ng piso, 62.50. Eh ngayon po, pagka nagtaas naman ang interest rate ang Amerika, yan din po ang isang nakakaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Tumataas na, at sabi nga ni Secretary Castro, tumataas, lumalakas ang dolyar. Eh, isang bahagi lang po yan ng istorya. Lumalakas ang dolyar dahil humihina ang piso dahil po sa patuloy na mataas na pag-aangkat o napakalaki ng ating inaangkat na halaga mula sa ibang bansa. Pero maliit naman ang kinikita natin doon sa ating mga ine-export. So, yung ating pong pangangalakal, ito po ang isa sa pinakamatagal ng dahilan kung bakit ang piso ay laging nanganganib. Mas marami po tayong inaangkat kesa po doon sa ating inililikas at pinagbibili, na sana yung ating pong ini-import, ang pambayad dapat natin dyan ay yung export revenues natin. Pero ang export revenues natin hindi po ganun kalaki. Dahil yung mga ini-export natin, malaking bahagi niyan, in-import din natin. So ang ating value added sa mga exports natin ay maliit lang. Yan po ay yung mga cheap labor, siguro po yung mga renta, pero ngayon po napaka luwag natin na tinatanggap ang mga exporting companies, no, corporations dito po sa mga export processing zone natin. Meron pa po silang libreng buwis, mga 3 to 5 years yata ang kanilang tax holiday, and then after 5 years 5% lang ang kanilang babayaran. Ang pangkaraniwang mamamayan, napakataas pa rin po ng ating buwis, 25%, 20%. Malaki po ang halaga na o pag-itan, pagkakaiba ng buwis na binabayaran ng mga Pilipino kaysa dun po sa mga nag-e-export ng mga kumpanya na pangkaraniwan po ay mga dayuhang kumpanya din po yan. So tayo parang, teka muna, nag-import tayo, i-export natin, in-import natin ng mas malaking halaga, i-export natin mas konting laki lang ng halaga, pero maliit lang ang kinita natin doon.
2: Kumbaga dependent po talaga tayo masyado sa imports, kaya kada taas ng US dollar, dama po talaga natin, hindi lang sa krudo, maging doon sa mga produkto na ini-import natin. Pero sir, ito ba dapat talagang mabahala na po tayo? Aabot pa po ba ito sa 63? At may magagawa po ba ang Bangko Sentral dito po sa patuloy na pagbulusok ng USD?
3: Ang tinataya natin na pagka nag-release na po ng mataas na interest rate ang Federal Reserve sa Amerika, ay magtatakbuhan na naman ang mga investor sa dolyar. Kung kaya po iiwanan nila ang piso, lalaglag na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. So, naasahan natin maglalaro sa 62 hanggang 63 pesos per dollar ang palitan po ng piso kontra dolyar. So, napakasama pong pangitain yan sa ating pong mga mamamayan, dahil kada taas ng palitan na pabor sa dolyar, tataas din po ang inflation natin. Pagka mataas ang inflation, masakit po sa bulsa, at napaka lalim na po ng dinudukot natin. Butas na po ang bulsa ng mga mamamayan. Pagkatapos ngayon, bahang-baha ang Pilipinas, lubog tayo sa baha, lulubog na naman tayo dahil po sa mataas na presyo ng mga bilihin po sa ating pamilihang bayan.
2: So, ang sabi nyo po, ayaw nyo man, pero ang tansya nyo ay posibleng umabot to ng 63. Will it be this month o hindi naman po? At hindi na ba kaya na, halimbawa, gagamitin natin yung dollar reserves natin or itataas din ng BSP yung interest rates natin? Hindi na po pwede yun?
3: Pwede naman kung gusto ng BSP na ubusin o bawasan ang ating dollar reserve. Nasa mga 103 billion na lamang po yan. Ano? Hindi po ganun kalaki. Hindi po unlimited ang ating dollar reserve. At marami po tayong pangangailangan sa dolyar, kung kaya rerendahan na rin ng Bangko Sentral ang pag-re-release ng dolyar sa merkado. Ngayon, pwede pa bang itaas ng Bangko Sentral ang interest rate? Pwedeng-pwede po. Kung gusto po ng Bangko Sentral, kaya po nilang itaas ang interest rate. Sa ngayon, nasa 5% na, ang mahirapan po na magkarga ng mataas na interest rate ay yung mga nangungutang. At sino po ba ang mga nangungutang? Eh di po yung mga kumpanya na nangangailangan ng dagdag na kapital o dagdag na puhunan, at yung mga consumer na nangangailangan bumili na o gustong bumili ng bahay, gustong bumili ng kotse, yung mga gumagamit po ng credit card, yan po ang mga unang-unang tatamaan. Mabigat po. Mabigat na para sa mga mamamayan at sa mga maliliit na mamumuhunan ang pagtataas ng interest rate. At mabigat po, delikado po na galawin ng galawin ang ating dollar reserve dahil hindi naman po ganun kalakihan.
2: Prof, magandang umaga. Si Maricel po ito. Prof, yung nabanggit po ninyo kanina, isa lamang sa factors ng paghina ng piso, yun pong malakas na dolyar. Ano po bang dahilan? Bakit po patuloy na lumalakas yung dolyar?
3: Tumataas po kanilang interest rate. Halimbawa, ina-anticipate ng mga dollar investor na mas malaki ang kikitain nila kung nasa dolyar ang pera nila. Kaya lilipat po sila doon. Mm-hmm. At September 17 yata ang Federal Reserve ay mag-a-announce ng kanilang bagong interest rate. So pagdating ng Federal Reserve interest rate announcement, makikita po natin kung ito ay tumaas, makikita po natin na sasadsad na naman ang halaga ng piso. Ngayon, kung ang Federal Reserve naman ay labanan yung expectation, mga 63-66% ng mga investor na sinasurvey ng kanilang mga ng merkado, inaasahan nila na magtataas ng interest rate. Kaya po unti-unti na lumilipat na sila sa o inaasahan nila na ililipat nila ang kanilang mga investment sa dolyar. At pagkaya nang nangyari, sasadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar.
2: So, if that's the case po, Prof, September 17 pa tayo maghihintay. So, yun pong forecast ninyo na pwedeng umabot ng 63 pesos. Hanggang kailan kaya posible yung patuloy na paghina ng piso?
3: Patuloy po na manghihina ang piso tuwing magbabayad po tayo ng ating pong mga importations. At patuloy po na malaki ang ating importations. Nag-i-import tayo ng petrolyo. Nag-i-import tayo ng mga semiconductor na ito po ang ginagamit na input para po sa exports natin na semiconductor din. So hanggat nagpapatuloy ang ganyang struktura ng ating pangangalakal, mahina po ang magiging lagay ng ating piso. Ngayon, may magagawa ba ang pamahalaan? Sa mga susunod na araw, maaaring wala po siyang mas talagang magagawa. Mahihirapan po siyang kontrolin ang inflation other than magtaas ng interest rate. Pero pagka nagtaas ng interest rate, mahihirapan na naman po ang ating mga maliliit na mga negosyo. Tandaan po natin, sad-sad din ang ating GDP growth rate, 2.3%. So pagka tinaasan pa ang cost ng pamumuhunan, baka po lalo pang sumadsad ang paglago ng ating ekonomiya. Kaya magdadahan-dahan din po ang Bangko Sentral dyan. Mahirap timbangin yung paglago ba ng ating ekonomiya ang ating uunahin o ang pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado ang ating bibigyan ng pansin sa ngayon. Mahirapan po tayo, mahirapan ng pamahalaan na gamitin ang kanila pong mga policy instruments dahil yun po ang kanilang instrumento para po magpigil ng inflation at palakasin ang piso. Mahirapan po tayo sa madaling panahon, sa loob ng mga ilang linggo. Mahirapan po talaga. Mukhang walang magagawa ang pamahalaan sa harap ng paghina ng halaga ng piso. Ngayon, yung sinasabi naman po nila na dahan-dahanin naman ang paggastos, tama po yun. Mm-mm. Yung budget pinag-uusapan natin ngayon, pero tingnan po natin, saan po ba dadalhin ang budget? Kasi kailangan talaga magpadaloy ng pondo ang pamahalaan para po mapagpatuloy ang ating pamumuhay, palakasin ang ating kalakalan, palakasin ang ating ekonomiya. Pero kung ang budget po natin ay napupunta lang po sa mga programang nilulustay ng mga tiwaling politiko at tiwaling mga opisyal ng ating gobyerno, ay talaga pong makikita natin patuloy lang nalulubog ang ating ekonomiya. Nakakabahala po ito para po sa ating bayan.
2: Nakakalungkot din po, Prof, yung sinabi ninyo na mukhang walang magagawa ngayon ang pamahalaan. Pero ito pong pinaliwanag nyo, ito po yung, yung sinasabi ng Malacanang na fiscal discipline. Tama po ba?
3: Tama po yun, fiscal discipline. Pero wala pong direksyon eh. Katulad din po nung sinasabi nila na kailangan dagdagan natin ang ating exports. Pero hindi po pinapaliwanag, bakit ba mahina ang ating exports? Kasi po, ang iniimbitahan natin dito na mag-export, doon din tayo sa kanila bibili ng mga inputs, bibigyan pa natin sila ng tax holiday, tapos pagka in-export na natin, kapiranggot lang ang kikitain ng ating pong mga mamamayan.
2: Naku, so ano po kaya yung nakikita ninyong paraan, Prof, para mapalakas yung ating export? Nasaan yung mali sa sistema ng ating importation?
3: Kailangan po talagang pag-aralan natin. Saan po ba tayo magiging competitive? At saka, anong suporta ang kailangan ng mga exporting industries natin para po maging competitive sila sa labas ng ating bansa? At siguro po, tigilan na natin, para pong sinasubsidize natin yung mga exporting companies, exporting corporations, na ang karamihan naman ay mga dayuhang mga korporasyon. So, kung anumang ganansya ang makikita natin dyan, ay kakapiranggot lamang. Sa loob ng mga ilang taon na ating pong binabantayan, ang ating pong trade, na ang contribution nito sa ating ekonomiya, lagi pong nasa negative ito. Ang trade, ang balance of trade natin ay lagi pong negatibo. So, kaya unless na mabago natin ang struktura ng ating negosyo, ang struktura ng ating pangangalakal sa ibang bansa, talaga pong magpapatuloy na mahina ang piso kontra dolyar at maliit lamang po ang ganansya na maiiwan dito sa ating bansa.
2: Ibig po bang sabihin nito, mali din yung ating export products na tinututukan? Ano po yung mga potential na produkto na nakikita ninyo na pwedeng makatulong doon sa ating export industry?
3: Alam po ninyo, tama naman yung mga produkto.
2: No,
3: yung mga semiconductor, mga electronics, mga integrated circuits. Ang problema lamang po, sa haba ng panahon na nangangalakal dito yung mga exporting, mga foreign exporting companies, hindi naman po tayo nagkakaroon ng technology transfer. Kaya hanggang ngayon, wala tayong kakayahan o maliit lang ang kakayahan natin na maging competitive doon sa matataas na antas o malalaking bahagi ng semiconductor. Ngayon po, ang nangyayari sa atin, tayo yung mag-a-assemble, magte-testing at magpa-package. Pagkatapos ipapadala uli natin sa bilang export doon sa mga iba't ibang bansa, tapos mag-i-import tayo ng mga computer, finished products na po, tapos na at mas malaki na po ang halaga nito. Wala pong pinag-iba ito doon sa mga nakaraang kalagayan natin na dati ang inililikas natin, ini-export natin ay mga coconut, copra, pagkatapos i-import natin tsokolate na mas malaki na ang halaga. Ganon din po ang nangyayari sa semiconductor. Mag-i-import tayo mas mahalaga, mas mahal, tapos mag-i-export tayo mas mura. Kaya maliit lang po ang kinikita natin sa ating export. Tapos yung mga exporting corporations, limitado lang po ang buwis na ating kinakaltas sa kanila. Mas malaki po ang ibinabayad ng mga Filipino corporations at saka ng mga Filipino individuals kesa po dun sa mga ibinabayad in terms of rates na ibinabayad ng mga dayuhang mga korporasyon. Kaya po, kailangan magkaroon na po tayo ng papalit ng direksyon ng ating pangangalakal. Dapat bigyan natin ng pag-asa yung atin pong mga mamamayang Pilipino, mga ngalakal na Pilipino, na kung tayo ay nag-host ng mga dayuhang korporasyon, magkaroon po tayo ng puwang para po sa technology transfer. Total, binabayaran naman natin sila na sa pamamagitan ng tax holiday at maliliit na corporate tax rate, eh tama lang naman po na magkaroon ng technology transfer. Kaya ngayon po, kung tatanungin natin, paano tayo makakapasok doon sa mga competitive na mga industriya, eh mahirapan po tayo dahil wala po tayong ganung klaseng technology na hindi natin nakuha doon sa haba ng panahon na nakikipagkalakal tayo sa ibang bayan at hino-host pa natin sila dito, pero hindi natin ina-assert. Magbigay po wang naman kayo sa technology transfer. Sa ibang bansa, meron po silang ganyan, nag-host sila ng mga foreign companies, pero they always require na magkaroon ng panahon o puwang ang technology transfer para po mapalakas din ang sarili nilang mga industriya. Tayo lamang po talaga, bukas na bukas tayo na tumanggap ng mga dayuhang korporasyon, mga ngalakal, at bukas na bukas din tayo na pagka umalis sila, wala namang naiiwan sa atin. Eh hanggat ganun po ang takbo ng ating kalakalan, mahirapan po tayo talaga makabangon.
2: So, ibig sabihin, mahina tayo makipag-negotiate?
3: Ay, hindi ko alam kung tayo ay nagne-negotiate pa. Eh, kung tayo po ay nag-iimbita, iniimbitahan natin sila. Pero sa ngayon po, marami na rin tayong kalaban. Kaya po yung mga iniimbitahan natin, eh mas gusto nilang pumunta sa ibang bansa. Unang-una, pagka nakita nila yung balita na ang Maynila, ang Luzon ay baha, ang Northern Luzon Expressway ay hindi gumagalaw, mataas na presyo ng ating elektrisidad, at maraming bagyo, eh paano po tayo magiging successful na pag-iimbita? Yung nga pong tourism, marami po siguro sa kanila ngayon ay nadi-discourage dahil ang nakikita nila malalalim na baha sa ating bansa. So, hanggat hindi po kumikilos at hindi naririnig ng pamahalaan o mga kinauukulan, eh kailangan po natin baguhin natin ang ating imahe, baguhin natin ang ating orientasyon, at bigyan natin ng pangunahing importansya ang sarili nating mga ngalakal at ang sarili po nating mga mamamayan.
2: Edi ang ending nito, pro-flood control project pa rin pala. Hindi ba?
3: Eh, hindi naman. Eh, yung totoong flood control ay dapat po talaga ay matuloy. Pero yung mga ghost flood control, dapat po panagutin natin yung mga nangurakot ng ating flood control budget. Eh, sa ngayon po, eh para pong nagtuturuan kung sino ang may sala, hanggat hindi po natin nakikita na merong nananagot. Meron pong ilan na nakakulong, pero yung iba po ay napapiansahan pa yung iba, na hindi pa po natin nasasampahan ng kaso o wala pa, hindi pa humaharap sa husgado. Eh hanggang ganyan po, ang political factor natin, ang political conditions natin ay malaking factor po yan sa pamumuhunan. Eh masariling Pilipino, sariling mga mamamayan natin ay nagdadalawang isip, tatlong isip. Patuloy ko bang ilalagay ang pera natin dito sa ating bayan samantalang ganyan ang kalakaran natin? Humihina ang piso. Tumataas ang inflation. Sabi nga po ng ating BSP governor, mag-invest tayo. Tama naman po yun. Kung meron tayong sobra, ilagay natin sa banko. Pero kung ang interest rate natin, halimbawa, swerte na tayo, maka 5%. Tapos ang inflation ay 6.2%. Talong-talo tayo na nag-iimpo. Kaya ang ginagawa ay lalagay na po ng kanilang mga investment sa iba't iba pong mga currency at iba't iba pong lugar kung saan sila pwedeng mag-invest. Kung meron bang kayang i-invest. Pero yung pong mga consumers na talaga pong walang pang natitirang ipon, eh ginagastos po talaga dahil kailangan.
2: Prof, panghuli na lamang po on my part. Yun pong sa fiscal discipline na napag-usapan natin kanina, sabi po ninyo dapat nga piliin na kung saan yung dapat na spending ng pamahalaan ng pera natin. Saan ba dapat
4: ilagay sa ngayon para makatulong naman din sa atin, sa ekonomiya natin?
3: Noong nakaraan po, nag-announce ang Department of Labor na itaas ang minimum wage by 85 pesos. Pero ito nga po, naging paksa pa ito sa isang kaso, napatigil ito, na TRO sila. So 85 pesos, napatigil. At ang dahilan po, sabi ng mga nagpe-petition, hindi nila kakayanin at marami po talagang mga negosyante, mahirapan po sila na kayanin na magtaas ng minimum wage. Pero kailangan po yun ng mga manggagawa, kailangan po yun ng mga empleyado. Dito po dapat tumututok naman ang pamahalaan. Yung mga maliliit na negosyante na hindi kaya na magtaas ng kanilang sweldo, dapat po ito ang bigyan nila ng tulong. Siguro po, bigyan nila ng tax holiday, bigyan nila ng credit subsidies, bigyan ng mga facilities para po mabigyan daan yung kanila pong pagpapataas ng kanilang sweldo para po sa kanilang mga manggagawa. 85 pesos kada araw. Malaking tulong po yan sa mga mamamayan at malaking tulong po yan para po ma-stimulate natin ang ating economy para po ang purchasing, ang consumption natin ay patuloy na maitaas. Sorry na lang po, talagang walang maiipon ng ating pong mga mamamayan. Kailangan po nilang gumastos at kailangan po nila ng dagdag para sa panggastos. Ngayon po, ang ating pong budget, nabawasan na po ang ating mga social services pero nadagdagan ang budget para po sa pambayad utang. Dahil hindi naman po pwedeng hindi magbayad ng utang, kaya po kukuha ang gobyerno ng pondo para po doon sa galing po doon sa mga social services natin na pambayad utang natin. Pero hindi po yung nangangahulugan na mababayaran natin ang lahat ng ating utang. Tayo po ay mangungutang pa rin. Yung 19 trillion natin, madadagdagan pa rin po yan. At yung mahigit isang trillion na pambayad natin ng utang, yun po ay kinakaltas doon po sa mga pondo na dapat sana ay susuporta doon sa mga social services nating pangkalusugan, edukasyon, at pati po doon sa ating pong mga housing services.
2: Ayun, well explained. So kung meron man, Professor, kung meron mang panalo bukod sa exporters dito po sa pagtaas ng US dollar, meron po ba BPO companies halimbawa? Kasi alam na nating tayo, talo eh.
3: Meron po. Mga BPOs, mananalo rin sila. Ang mga OFW families, mananalo rin po sila. Pero mananalo po yan, may hangganan po yun eh. Limited victories, limited gains. Dahil pagka sumipa na po ang inflation dahil po sa mababang halaga ng piso kontra dolyar, lahat po tayo tatamaan. Pati po yung mga OFW families at saka po yung mga BPO owners o yung mga BPO employees. Tatamaan po dahil pangkalahatan po, pambansa ang dating ng ang epekto ng inflation. At kung minsan nga po, pagka mataas ang inflation rate ng pagkain, kung ang budget mo halimbawa ay 70% na pupunta sa ating pagkain, edi kung mataas ang inflation rate halimbawa 15%, hindi lamang po 6.2% ang inflation ng mga mahihirap, kundi mas malalaki pa. At lalo na po yung mga naninirahan doon sa mga malalayong lugar, ang inflation po sa kanila ay mas mataas. Kung kaya po tingnan natin ang inflation, hindi po ito pantay-pantay. Depende po kung saan kayo nakatira at magkano ang iyong kinikita at magkano ang ginagastos mo para po sa pagkain na pangunahing pangangailangan natin. Ngayon, kung ang inflation doon sa mga lugar na yun ay mataas, mataas ang inflation sa pagkain, mas mabigat po ang tama ng inflation sa mga mamamayan.
2: Oo. So, kumbaga kung naghihigpit na tayo ng sinturon ngayon, mas higpitan pa natin.
3: Wala, yung iba po, wala nagsinturon.
2: Di ba?
3: Tama po yun.
2: Oo eh.
3: Nakakalungkot naman po na pangitain yan. No? Dapat po ang ating pamahalaan ay maghanda kung ano man ang kainlang pwedeng itulong sa mga maliliit na mga negosyante, ibigay na. Yung mga tax holidays doon po sa mga malalaking kumpanya, ilipat na po yan doon sa mga mas maliliit na mga negosyante. At bigyan na po ng tamang rate o kwenta ang nang buwis ang mga mamamayan. Pagka maliit ang kinikita mo, dapat po napakaliit din po ang dapat mong ibayad sa buwis at gastusin ang buwis natin para po sa kapakanan ng mga maliit na mga mamamayan.
2: Oo. Maraming salamat po Professor Emmanuel for explaining all of these things ano na alam na naman na ng karamihan sa atin, pero kailangan lang i-remind ulit itong problema natin sa patuloy nga na pagtaas po ng US dollar. Thank you po. Sa susunod ulit.
3: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
2: Maraming salamat. Yung binabanggit niya kanina, totoo yun eh. Minsan, dun sa mga probinsya, kung saan maliit ang sweldo, mas mataas ang inflation.
4: Yeah.
2: Mm-mm. Sa totoo lang. So, talagang ito pong inaaray na natin ngayon na 62.5, na sabi niya most probably or possibly, aabot pa ng 63. So, huwag naman sana. Na lang kaya ang presyo nun? Baka yung diesel umabot na ng 100 pesos per liter.
4: Wag naman.
2: Magkano na ba ngayon? 90 something?
4: Hindi, alam mo, hindi pa ako nakakapagpag-gasolina last week.
2: Buti na lang. Sana all. Yung mga malalayo tulad ko, parang linggo-linggo, kinakailangan magpag-gasolina. Walang choice
4: Pero thankfully, hindi ko pa naman kinailangan magpag-gasolina recently. Pero maganda rin yung ipinupunto kanina ni Prof na kailangan nating maging maingat sa pagpili ng pagkakagastusan. Correct. Kasi nakaka-apekto din yun doon sa ating estado. Ang problema nga natin, ang focus natin ngayon, pagkagastusan, yung mga flood control pa rin. Ang problema nga, at tingnan mo ha, iba na tong usapan natin, usapang piso, pero ang ending natin, flood control pa rin.
2: Oo, kasi magkano ba budget nila for 2027? Oo. Ang hinihingi nila, 107 billion pesos. Another budget na inaasahan natin na dapat naman talagang pondohan, pero sana nga maramdaman ang problema for the past years. Nakakamagkano na tayo dyan, pero hindi naman nararamdaman. Kung meron man, sa ilang lugar siguro.
4: Yes.
2: Puro pero, substandard ang gawa.
4: Ay, in fairness sa Marikina ha. Maganda yung
2: gawa nila.
4: Sa inyo yung
2: pinag-uusapan natin kanina kasi kinamusta ko si Maricel. Usually, pag malakas ang ulan, isa sa mga kinakabahan na area, Marikina.
4: Marikina. Pero maganda yung ginawa nilang flood control dyan sa may riverbanks. Hindi inabot ng baha kahit nakasagsagan ng ulan. Pero pinutik. Pero putik na lang. Kung dati-dati yun, lubog na yun. Although, nagkaroon ng problema pa rin dyan sa may area ng Tumana. Pero at least yung ibang area, meron ng improvement. Although eto ha, naalala ko lang siya, nabanggit din ng Committee on Finance ng Senate, na si Senator JVR, ito, na ang gusto niya, yung gagawin natin na pag-aalat ng budget for 2027 ay yung continuation muna nung mga pending pa na flood control, yung nasimulan.
2: Yung nasimulan na, walang bagong flood control project na gagawin.
4: Tapusin nyo muna, sana tatapusin lang.
2: Oo nga, narinig ko nga yun sinasabi nila. At sana yung mararamdaman na flood control.
4: Yun ang importante.
2: Mahirap po kasi yung gawa lang tayo ng gawa ng kung ano-anong project na hindi naman nararamdaman or kalaunan, ilang buwan lang masisira.
4: Oo.
2: Hindi ba? Dalawang tulay yung nasira dun sa tarlac. Oo, dalawang tulay po mga kapatid.
4: Aquino Bridge. Ay, hopefully within this week ay madaanan na siya ng pedestrian, and hopefully within 2 weeks makadaan na rin yung mga light vehicles dyan sa Agana, kasi pagka umikot pa sila dun sa may Jeronimo, napakalayo.
2: Nako, hindi na natapos talaga ang problema natin dito sa Pilipinas. Mga kapatid, sa oras muna na 9:05, magbabalik pa rin po kami para po sa mga may concern dyan po sa baha sa may San Simon na Pampanga area ng NLEX. Abangan nyo po yan ang pag-uusapan natin sa pagpabalik pa rin natin dito sa 105.9 True FM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
1: True FM.
5: Cha, chiswing ba yan?
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
8: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
9: Napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
8: Yeah.
9: Oo, tulungan kaya natin.
8: Oo, pakontak natin.
9: I-guess natin sa show.
8: Oo.
9: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
8: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
9: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
10: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Rizal. Mm. 85 pesos per liter ang diesel at 70 pesos ang gasolina. Oo, maganda daw ang flood control project sa Marikina, sabi ni Engineer Popoy Jeronimo. Dahil Japanese company daw ang gumawa. True ba? Dita mas,
1: ay, ano ba exactly alam ko yung Japanese company. Basta maganda siya.
0: Maganda siya. Oo. At gumagana siya. Ay, obviously. Gumagana. Kasi nakita naman po natin dati ang baha dyan sa Marikina. Umaabot nga hanggang sa Marcos Highway.
1: Uy, oo.
0: But dito this past few weeks na dire-diretso po yung pagulan, hindi na, hindi ba? Oo. And there are areas there na hindi na rin binabaha. Or kung meron mang gutter deep na lang, di katulad dati.
1: Correct. Mm-hmm. Eh samantalang yung ibang lugar talaga dito sa Metro Manila, nagugulat ako kapag nakikita ko yung lugar ng Santo Domingo. Hindi ba? At saka syempre, forever, Espanya.
0: Oo.
1: Oo, nalubog na talaga sa baha. Kawawa yung mga taga-Uste.
0: Oh. Bahaba, Tita Mase. O ito, dami nating reklamong natanggap dito nga po sa nangyari sa Pampanga dyan sa NLEX na nagdulot po ng matinding traffic at pagka-stranded ng mga motorista na ang complain ng iba, inabot daw yung iba ng 22 hours on the road. Kausap po natin ngayon mula po sa NLEX ang Assistant Vice President for Traffic Operations, Sir Robin Ignacio. Good morning po, sir.
2: Good morning po, Ma'am DJ and Ma'am, ano po?
0: Maricel po.
2: Partner niyo, ano? Maricel. Okay. Yeah, good morning po sa inyo at good morning din po sa ating mga taga-subaybay.
0: Baka tumutulong si Manong Ted ngayon sa pagtanggal ng mga baha sa iba't ibang areas kaya wala po siya ngayon. But thank you so much, Sir Robin, for being with us today. Sir, siguro number one muna, itong pagbaha dyan sa San Simon area, kung di po ako nagkakamali, nangyari na po yan noong 2023. Tama po ba, sir? And ngayon, yun nangyari this year, ano po ang paliwanag doon? Combination po ba ito nung malakas na pag-ulan, yung binabanggit nyo po na dike na bumigay sa Pampanga River?
2: Yes po. Correct po, ma'am. I think unang-una po, there are two areas actually na flooded in San Simon. One, yun po sa ilalim po ng interchange mismo, yung San Simon interchange, which was not flooded ever since. Tapos yung pangalawang area po is yung Tulaok. Yun po yung flooded 3 years ago. So, more than 1 kilometer apart lang naman po yung area na yan, areas na yan. San Simon pareho po. Tama po kayo, 3 years ago, flooded na po yung Tulaok area na yan. At ang nagawa na po namin, na itaas na po namin ng 0.7 meter po yung area actually. And from the time na natapos po yung pag-raise ng pavement, hindi na po binabaha. Only this time na po ulit. At yun nga po, kung na-monitor din po natin, talaga napakaraming hindi po pinabaha na area even dito sa Pampanga before, though flood-prone area naman po ang province ng Pampanga. Pero this time po, pinaha din po talaga ng grabe. And earlier, bago pa po bumaha dito sa loob ng expressway, talaga napakarami na po flooded dito sa lugar ng Pampanga, Bulacan, and other central Luzon provinces po. No? And this time po, yung pong tulay nga po dun sa ibabaw ng Tulao, kaya 0.7 meter lang po yung tinaas natin noon dahil para ma-maintain lang po yung clearance muna para hindi naman po sumabit o bumangga yung mga trucks. And after nga po na matapos nga po ni DPWH sana yung tulay na yon, magtataas pa po kami ng another 0.3 meter.
0: Oo, so
2: pero

0: traffic.
1: Oo. So, binabanggit niyo po, mas matindi naging epekto ngayon dahil dun sa combination of factors. Yung tindi ng ulan, tsaka yes, yung drainage problem might be, and also yun pong bumigay na dike sa Pampanga River.
0: Correct, ma'am. So, yun po yung parang nakita natin na baka raising yung pavement is not enough kasi hindi naman po tayo pwedeng taas ng taas because there are also factors that limit us para gawin po yun.
1: Oo.
0: So, yun nga, naiisip ngayon there should be other mitigating long-term mitigating measures na gagawin po dun sa area.
1: So, ngayon sir, kung nangyari na to noong 2023, mas mataas pa po yung naging baha ngayong 2026. Siguro ngayon, ang inahanapan na ng solusyon ng NLEX para hindi na po ito maulit in the future. Ano na pong mitigation measures ang planong gawin ng NLEX?
0: Apo, together of course with the DPWH naman and other government agencies na magano, ang gagawin pa rin po namin yung pagtataas po ng pavement. Kailangan po yun. Ano? Pero sabi ko nga po, may limitations po yan. And then, there's a plan ngayon na we will put a solid wall dun sa area na flooded ngayon para if ever po magkaroon po ulit ng mas matindi because of climate change na rin po siguro or for whatever reason na talagang makaranas po tayo ng mas masama pang pagbaha kasi nito, ay protected na po yung area from water coming inside the. So, ipapump out na lang po kung anong ma-accumulate na tubig po doon. And another one po is, pangatlo po is yung sinasabi nga po na pati si Sec. Vince himself, yun po yung isang parang recommendation na we should come up with a flood water impounding area na po. Parang medyo malawak po na impounding area, medyo makaka-contain ng temporary ng tubig habang bumabaha para yung tubig baha pupunta doon instead na yun nga po magkaroon ng pagbahad dito sa loob ng expressway.
1: Oo, Sir Robin.
0: And pag bumaba na po yung baha, pwede na pong i-pump out ulit or kung ano man po mga mas importante ang paggamitan ng tubig.
1: Mm-hmm. Sir, yung binabanggit nyo po na magtataas ulit tayo ng 0.3 meters dyan po sa area na yan, and may binabanggit kayo na wall na baka itayo para hindi napapasok yung tubig dun sa NLEX. Kailan po planong simulan ito pong mga proyekto na sinasabi niyo? Will it be this year? Paano po?
0: I think this year, tingnan po natin kasi kailangan po talagang magkaroon pa po ng talagang engineering design yan, approved para naman ma-ensure na it will be effective po. Most probably, for the rainy season po this year, baka wala pa po tayo ng ano. Kung magawa man po yan, yun po, mas maganda. Tinitingnan naman po na gumagalaw na po yung aming management in coordination po with DPWH and kung sino man po yung mga LGUs. Kasi kailangan din po yung coordination with LGUs. So, for the meantime po, yun po yung parang band-aid solution na ginagawa natin ngayon while waiting for this long-term solution.
1: Band-aid solution pa rin po yung nabanggit. Tama po?
0: Hindi, ito pong na-put up natin na temporary flood barrier, pumping out of water. Yun yung ginagawa po natin ngayon. And yun po, ang na-come up po natin is I think we have to come up, ginagawa naman po namin yung pag-inform,
1: Mm-mm.
0: Pero apparently, karamihan po hindi talaga nare-receive yung information.
1: Oo.
0: Or hindi po natitingnan yung mga kababayan natin. So we're thinking of a way na mas effective po yung ma-inform yung mga kababayan natin, natin prior po dun sa flooded area or hours before.
1: Mm-hmm. Dalawang bagay po, Sir Robin. Kasi ang pagkakaalala ko, meron ding parts dyan sa NLEX before nung nagkaroon ng malakas na ulan na binaha. Na ngayon, kahit malakas hindi na binabaha, Valenzuela area, naalala nyo po yun, ngayon okay na siya. Ito pong mga proyekto na planong gawin ng NLEX para po masiguro na hindi na mauulit dyan sa San Simon area, meron po bang kinakailangan tulong galing sa gobyerno para masiguro na kapag sinimulan nyo po yun, sila din sisimulan nilang gawin yung mga kinakailangan kasi baka naman mamaya gumawa kayo, sila walang gagawin, edi ang ending, baka ganun pa rin po yung mangyaring pagbaha.
0: Correct, ma'am. Tama po. I think there should be a complementary action by the LGUs. Like what we did with Valenzuela, yun nga, ginawa po namin, inayos natin yung pumping out po natin ng tubig, pero before, hindi maganda yung mga waterways.

0: po weekly yung mga immediate waterway waterways immediate po dito sa expressway. And we also help yung mga LGUs clean yung mga waterways further away from the expressway. So, nakatulong po ngayon yun. Ano? Pero parang pag nag-worsen pa po, baka may probability pong magkabaha. Pero tama po kayong observation nyo. This year, it worked na hindi po bumaha ng ganun po dito sa mga areas na ano. And yun nga po, nalipat naman po doon sa area ng San Simon. So, what I'm saying is siguro po yung mga pagtutulungan na ginagawa po with the local government gagawin po, or the local governments themselves tingnan na po siguro yung ano together with the national government po siguro, kasi province, hindi only one province naman po yung involved, ano, yung mga daluyan po ng tubig natin, titingnan ni po nila dapat na ma-ensure na malinis yung capacity po ba, kaya pa, meron bang obstruction para ito ay hindi makalabas kaagad sa dagat. Kasi yun po yung reason eh, hindi po talaga nakakalabas kaagad yung flood water sa dagat. That's why nag-stagnate dun sa area, and then dumami ng dumami. I think even yung accumulated ng pagbuhos ng malalakas na ano, yun po yung talaga nag-cause ng pagbaha ngayon. So tama po kayo, there should be also an action na gagawin po ng mga LGUs.
1: Magandang umaga po, Sir Robin, si Maricel po ito. I think yung nabanggit ni Presidente, yung dredging, no, yung pagpapalalim sa Tulaok. Yun ba, commitment na ba na yun na binigay nila sa inyo?
0: Yun po, hindi po ako si masyado. Ano, pero I believe, yun nga po, may mga inspection na po na ginawa ng aming pamunaan, ang aming Presidente, Sir Luis Arellano, together with DPWH, Sec Vince himself, na madalas po dito. And of course, yung regulating body namin sa TRB, si Executive Director Tugabe, kahapon nagano po sila ulit. I think in coordination po with the LGUs po, titingnan na po lahat yan.
1: Okay.
0: Kasi kailangan po talaga yung mga complementary improvements, action items na gagawin po yan. Para, kasi hindi naman po NLEX lang talaga yung ano yun. Parang mangyari po kasi kung maayos dito sa NLEX, tataas yung tubig baha, ay kawawa naman po yung mga communities around NLEX. Okay na po kami, pero hindi sila. So, I think the action should also benefit all the communities outside.
1: At saka sabi nyo nga po, kahit i-siphon mo yan, wala namang pagtatapunan. So,
0: yes,
1: kailangan talaga
0: po
1: ng tapunan ng baha. Opo.
0: Tama po, ma'am.
1: Mm-mm. Sir, sa ngayon, nakikita po natin na umuusad na yung bahagi po ng San Simon base po doon sa live feed natin kanina. So, gaano na po kalaki yung diferensya nung travel time as compared po nung peak nung baha?
0: Opo, sa nung peak ng baha, may nagsasabi nga po, nakita po natin sa ano na mga between 6 and even more hours, ano po, 6, 9, up to 9 hours. I'm not so sure yung kung yun yung true buong travel time po nila, but dun sa flooded area po mismo, I think yun nga po, baka nasa 6, ano nung kasagsagan, 6 hours yung sa makatawid lang po doon.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa ngayon po, wala na pong ganun siguro, baka ngayong buong travel na po ulit ng buong expressway is baka nasa a bit over 1 hour.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong nasabi ni Presidente po na 45 minutes na lang, yun po yung from as high as 6 hours na po. Ayan eh, 45 minutes na lang po para makatawid before. I mean, when he inspected yung area po.
1: Sa northbound lane ito, di ba sir? Yung sa southbound
0: both
1: lane, kumusta?
0: Po.
1: Both lanes.
0: Both directions po. At yun nga po, sabay din po na tumataas yung tubig, sabay na napababa po natin.
1: Mm-mm. Okay. Sir, kamakailan, nagbigay din po ng kautusan sa inyo ang Department of Transportation na dapat meron po silang heads up na at least 3 hours bago po magsara ng exit. Tama po ba? Paano po gagawin? Iniisip ko kasi kung sino bang magsasabi sa inyo na, teka, malakas yung ulan, baka bumaha. Paano po ang sistema doon, sir?
0: Yun nga po yung ano, no, ayon sa observation po natin, continuous naman po yung mga update natin through social media, dito sa aming mga variable message signs. At yun nga po siguro yung sa assessment na rin po namin na tuloy-tuloy ba yung ulan. You know? So may probability pa lang siguro baka pag na-reduce na yung travel lanes, paghirap na po talaga yung class 1, siguro a few hours from that talaga sasabihin na po namin na hindi na po possible, and then we have to divert them Nagagawa din po namin yung hard divert na sinasabi namin, meaning wala na kaming pinapalusot kahit ano kasi ang haba na ng pila doon, hindi din po talaga makakatawid. But the problem is, yun nga po yung kanilang rerouting area, na iisa po yung na-establish namin kasi supposedly, yung MacArthur Highway na yun po yung talagang alternative road. Mm-hmm. Eh talaga naman pong nauunang lumubog at sa ngayon po yata is may mga malalalim pa pong flooded area po doon sa ano. So, yun po yung ano. So, ina-advise na rin po namin yung motorista na kung talagang kinakailangan tumuloy pa rin po sila.
1: Opo.
0: O dapat huwag na silang tumuloy.
1: Iniisip ko lang kasi, sir, kung paano po yung magiging sistema ng pakikipag-ugnayan ng NLEX o kanino ba dapat makipag-ugnayan para ma-warningan yung DOTR at saka yung TRB. Sa Pag-asa ba, meron po ba tayong ganong klase ng sistema na ipapaalam sa inyo ng Pag-asa na, oy, red warning na. At kapag po ba sinabing red warning, alam na natin, tukoy na natin kung gaano kalalim yung posibleng baha sa ang lugar na pwedeng i-close?
0: Eh, tama po kayo, ma'am. Ano, hindi man siguro ma-perfect yung parang picture o yung time na babahana. Pero tama kayo, meron naman po pagbabasihan ganyan na orange, yellow warning na dito, red warning na. And then even yung mga level ng dams, actually, minomonitor din po namin ano, sa report po nila. Para kung sakaling nasa spilling level na,
1: yes.
0: Magbubukas na ng mga gates. So all these things contribute to yung probability na magbabaha. So, prior pa po siguro pagka makita po namin na unti-unti nang tumataas yung tubig kasi hindi naman po bigla-biglang tataas yung tubig ng na nakita natin malakas yung pag-ulan, matataas.
1: Okay. And once po na na-coordinate na ng NLEX, kanino po ba? Sa TRB po ba i-coordinate o sa DOTR?
0: TRB po kami being our regulatory sorry, body and under naman po ang TRB ng DOTR.
1: So once po na
0: iisa naman po 'yan.
1: Opo. Once po na coordinate ng NLEX sa TRB na isasara namin tong exit na to, paano po malalaman ng mga motorista na hindi sila dapat dumaan doon?
0: Opo, 'yun nga po yung sinasabi namin na siguro announcement sa social media natin. Yun pong mga of course late na po kung yung mababasa po nila dito sa aming mga running messages dito sa loob, yung variable messages na sinasabi po namin. Tinitingnan po namin kung paano maisasagawa na yung parang warning like NDRRMT yung sa cellphone. Karamihan naman po or we're going to think for other ways po na ma-inform yung ating motorista. And yun nga po, kasama na rin po siguro yung mga interview, yung mga information through media na po na kagaya po nila para lang po halos lahat makover po natin yung ating mga motoring public.
1: Aha. So, pwedeng maghintay sila ng text message coming from NLEX.
0: Opo.
1: Malalaan lahat. Yung lahat yes, po ma'am. Ng may record ng RFID.
0: Opo.
1: Opo.
0: Tama po. May record na ng pinapos. I think that's one way po.
1: Sir,
0: pero yun nga po ma'am, ang hinihingi ko na rin po, nasabi ko rin po dito sa previous na ano ko po. Yun po, I think yun nga po yung communication is two-way po ano. Kasi, though hindi man po siguro masyadong ma-effective yung ginawa po namin, pero tuloy-tuloy naman po yung mga update namin at baka nga limited po yung nakakano. Alam na rin po ng mga kababayan natin na prior pa lang, days before, binabaha na po yung Pampanga. So sana alert na rin po sila to look at our update para po mas prepared po sila. Mas prepared po sila when they travel.
1: Tama naman. Sir, panghuli na lang, alam ko po na explain na rin ito ng NLEX ano po, pero para sa kaalaman din ng ating mga nanonood at nakikinig, paano po ba yung sinasabi natin na libreng toll mula sa Pulilan hanggang sa San Fernando? Paano malalaman kung dapat libre sila or hindi?
0: Basta po dumaan po dun sa stretch na yon. Yun po, mababalik as rebate po yung kanilang ginamit na toll. Kasi yung mga hindi affected naman na toll area na yun, actually, napakaganda yung daloy ng traffic. Let's say from Balintawa, papunta ka lang ng Santa Rita. You can travel freely na maayos po. Ganun din po yung sa northern area, ang pag-travel ka dun. So only ito pong San Simon naman po yung ganun. The other day, yun po yung sinabi natin, starting 12 noon, nag-implement po kami na wala nang bayad na toll yung stress na yun.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mangyari po, ibabalik po, i-credit back po sa kanilang ID.
1: Uh-oh.
0: Yung pinayad po doon sa stress na yun. I think it's more than 100 pesos yung one way po. Ano?
1: Gano'n nga po kabilis, sir?
0: After 24 hours.
1: After
0: 24 hours. Kasi kailangan po ma-ano po doon sa system po namin.
2: Mm-hmm. Sir, Sir Robin, kanina na naririnig ko na babanggit niyo po yung climate change, and I think lahat naman tayo can attest na iba po talaga yung mga pag-ulan na nararanasan po natin ngayon. Kung sakali man, though ayaw natin, na bumagsak ulit yung kaparehong volume ng ulan itong mga nagdaang araw, paano po ba yun? Mauulit-ulit yung ganong gridlock dyan po sa San Simon area?
0: Yun po nga yung hinahanapan natin na mga paraan ngayon, yun lang yung mga solutions po natin. Ang ano po natin ngayon, ito lang po yung band-aid solution.
2: At least
0: we were able to put up yung mga temporary flood barriers na po natin ngayon. So, tuloy-tuloy po kasi ang ulan, and the weather forecast, itong weekend meron pa rin pong pag-ulan, may habagat. So, we have to intensify yung band-aid solution po namin in such a way na as much as possible, ma-maintain po natin yung flow ng traffic ngayon. If by any means po talaga na may masama pong mangyari po ulit na ganyang impossible, then I think we have to go to the stage na po na we have to advise yung mga motorists earlier. And I think yung mga ating mga motorista na rin mas alert to get updates na rin po and mas prepared. While waiting po for the yung
2: mitigation measure na long term na po talaga, which is hindi rin naman po yan masisimulan dahil nag-uulan pa, hintayin pa natin na talagang gumanda ang panahon at pag-aralang maigi kung ano talaga gagawin.
0: Kailangan din po talaga yung masusing detalye po ng yung mga detailed engineering design.
2: Gagawin din po yan.
0: Sir Rob, para maging effective na po yun.
2: Yes po. Sir Robin, last na lang, ano po ang inyong mensahe doon po sa mga motorista na nabalaho po ng traffic nitong nakaraan?
0: Yun nga po, siguro po nararamdaman po naman namin yung hirap po nila. Pero ang tingin po natin talaga, kami naman po talaga we're compassionate about yung paghirap po nila. At katayo naman po as a nation, dahil affected po, it's a calamity actually na mas malala pa po outside of NLEX. Pero yun nga, affected na rin, nakakasama na rin po ang NLEX. So, pagtulung-tulungan po natin ito na yung experience po natin ay sana hindi na po ulit ganun kasama. And kami naman po sa NLEX, we are ensuring na we are looking ways, gaya po rin ng mga nabanggit ko kanina, na sana po hindi na po maranasan. Kung maranasan man natin, ay hindi po ganun katindi yung hirap po na nadalasan po natin.
2: Oo. Maraming salamat po, Sir Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Hanggang sa muli po, Sir. Ingat.
0: Yes, ma'am. Maraming salamat po. Malaking tulong din po itong ginagawa po ng media po.
2: Mm-hmm.
0: Mas maraming nakakaalam ng information.
2: Thank you so much. Sir Robin Ignacio, yun nga kasi problema, Maricel.
1: Mm.
2: So, NLEX is a private firm. Kailangan ng tulong ng LGUs.
1: Yes.
2: Kasi yung mga binabanggit niya kaninang mitigation measures,
1: mm-hmm,
2: kapag ginawa nila yon, tapos hindi naman gagalaw yung LGU, paano? Hashtag paano? Hindi ganun
1: exactly
2: din. Hindi ba? In all fairness nga kasi ako, naalala ko like 3 or 4 years ago, dun sa may area, dun sa may Valenzuela, tumaas yung tubig dun eh.
1: Oo.
2: So, ngayon, wala na.
1: Mm-mm.
2: Hindi na siya binabaha. So, yung ginawa nila dun, malamang may ginawa rin yung LGU dun.
1: Oo.
2: Kaya ngayon, nag-work na. Kung ano man yung nagawa nila before, working na, wala na nababalahaw dun sa area ng Valenzuela. Dito, pag nagsimula sila, dun sa binabanggit niya na wall sa gilid, magtataas ulit ng kalsada, yun bang LGU gagalaw din at kikilos kasabay nila?
1: Kailangan namang gumalaw, diba? Para naman makita rin natin yung epekto.
2: Yeah.
1: Kasi yung mga dikes...
2: yung problema eh, gobyerno?
1: Ayun nga. At saka yung coordination nga lang, problema na sa kanila, diba? Yung mga LGU natin, sinasabi nila, ay hindi ko nga alam na may ganyang project eh. Diba? So, siguro, simulan natin, gumawa muna kayong GC. Mag-usap muna kayo. Paano ba yung gagawin ninyo dyan? Ano?
2: Tama. Dapat may group chat. Kami na po gagawa ng group chat para makapag-usap-usap kayo. Pero sa oras ay 9:31, ang tamang oras muna mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para sa kanilang website at Facebook page. Araw-araw may live selling po sa kanilang Facebook page. At open na rin for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard at Sir Renz de la Rosa na araw-araw nakatutok din po sa ating programa. Walang maglilipat, kasama nyo pa rin po DJ Chacha.
1: Sa ngalan po ni Manong Tenpai Noan, Maricel Hali, dito pa rin po yan sa True FM.
3: True FM.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: We see the medals. We own them. And the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
7: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
6: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
8: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
10: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: world champion, an Olympic silver medalist. But an Asian Games medal still eludes Nesty Petesho. Watch her chase history at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.
1: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pagkakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Kailangan na pang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos? Aniya na ang Iberry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaana ang pananaw, ya di maigmata sa bumitan.
3: Iberry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalo nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

this dream, I keep it alive.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay

0: po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha Leyte.
2: B1079. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hello. Good afternoon, Region 8. Good afternoon, Philippines. Hello, world. Mayong hapon kanin yung tanan mahigala. Maupay nga kulup. Kumusta kita nga tanan mga kapatid? Mga kabarangay. Inautunta lang kita nga maupay panlawas. Maupay nga panginabuhi. Nalabuhan nga tanan. Aton siyempre makabuhi. Ayon.

Πρέπει να συντονίσω τώρα σε las 4. Thank you so much, Governor Nathan, the workaholic governor, pinagigan Governor Carlos Jericho, ikot-ikot. Nag-iikot-ikot, nakabugusan it provincially. Pag Panginano, magkalain-lain yung mga barangay. Man. Yan sa kadban niya, gihapon, maghatag, hinpag-servisyo, ito, pipera. Nga mga lugar nga kuno siya ay diri pa nabibisita. So nagpaka-schedule itong iya mga lugar nga kinakanto para makita ano'y kinahanglan, ano'y angay buhaton, ngan angay pagservisyohan. Yun ang sinasabi ko. Okay. Pero naman talaga ang buhay, no? Oh? Inanglan at mga kabugtuan nga siyempre nagbutang aton mga leader ma-servisyuhan dayon. Okay, ngari kita kasangkayan. Ito na aton pan-Biyernes ng edisyon. Thanks God, it's Friday! Oh, talagang buhay yan, no? Mamay, pizza 4 na. Hininbulan nito na September. Mapay nga kulop! Unahong kuha na yan, eh. Maupay nga kulop itaton mga kasangkayan, kabugtuan, labis na didahadulag. Wow! Di na maiha, magsasalin urong gyapon itera kapiestahan na dulag. Tutuloy ni nga mga lugar, dudrungan it kapiestahan. Ha? Munisipyo, bungto itong dulag. Syudad hiton Kalbayog, syudad hiton Burunggan. Tulo nga mga dudrungan nga kapiestahan. Ikang ha Leyte, ngadto ha Sama. So Dulag, Leyte, Kalbayog City, Samar, ngan Burunggan City, Eastern Samar. Okay. Sige, natinay. Damo it mga bisita pagkena ay nagkaabot na itong mga artista. Puno dayo itong Burunggan City. Itong mga basta magkaabot din yung mga artista. Inik mga kababayan, mga uwat-uwat goodman sa kumitin artista. Ritsuan to Puno it Plaza. Tungod itong panalingkamot, anhadtoan ay Congresswoman Fia Bonda. Kan siyempre, itong direktor, itong mga inin artista, pinagiliwat kan Tito Boy, kan Boy Abonda. Amoy na nagdara itong mga artista ng itong Burunggan City. Damo, walo. Ay, kaibisan na ito, walong artista. Ito, usalangan ng artista po, no? Siyempre, hindi nga, walo. Walo? Oh, dear, ganda na walo. Daw, ngapon ko. Walo itong nombra. Usa, duha, tulo, upat. Ah, upat lang ay ano, katungalan, walo. Sige, naliyak maramit iba pa, no, ng mga artista, mga singer. Man, arusada itong bully ka na itong itbulaga, ano? Ano sa nga, ano to? Nga may dangaran nga ki, duduha nga ki. Amot hirit yung mga kikiyo na rito. Anyway, sige, atas mag-enjoy ito na ito mga kapuntuan. Dito ito ang kapiestahan ha syudad itong Burunggan. Siyempre, permito na uli itong director ng mga artista i Boy Abonda. Mga kasangkayan, hindi kita hininga itong mga himang rawon. Ba? Nauna ko maabrihan kasangkayan, ini yan ang baa. Butol magpakagawas ini. Adi, nanguna oh. Quezon City Regional Trial Court. Nagpagawas in warrant of arrest kontra kan Vice President Sara Duterte.

Marte. Tapos, human. Basta daw kontra ka, di ka kun makakalusot. Iyan lang ang mga panahon. Not unless, kumbaga, siya rin pamanitaga. Haro, uy, kalmag sinamukin nga ni Hudu. Aray, lakarag sa mukha. Di maupay. Kala, kung ano iton baga proseso, respeto lang kita iton balaon. Ayun! Okay. Ngan, iba pang mga himang raon kasangkayan, no? Bangin liwat ini makagawas. Banda, kung yung mga himang raon, ano? Kung baga mo man. Maroon naman kita yan ang mga panahon. Basta, diri ka nga ni Karangay. Butay, bahala ka. Sandigang Bayan, ginmando, ang pagpagawas, pagawso na. Kanhantuan ay Secretary and Department of Public Works and Highway. Secretary hanto? Money, may kwarta na. Ibunuan, Secretary Manuel Bunuan. Wah, Sandigang Bayan, pinag-utos ang pagpapalaya kay former Secretary Manuel Bunuan. Tara, kung hinit may mga kaso, silang nagpapakagawas. Galinurungin niya kalibutan. Anyway, sige. Adi pa! Sos! Pero mag-aano man kita. Diri, magkita po hindi baga bumalabag. Bahala na lang kamo kung matuod ka po hindi. Maayong kamo. May mga buot naman kita. Inflation rate, haton nasod, bumagal sa 6.1% nitong Agosto. Sigunhan, Philippine Statistical Authority. Ganun ba? Philippine Statistics Authority mismo? Ay kayo magkura magkitahin yung mag-una-una. Kaya may titang ay magpagawas yun eh. Di ba? Continue good man. PAC talaga. Philippine Statistics Authority. PSA. Amoy dun. Maram ka mo hindi nga pagtagaya inflation rate. No? Hindi ba nga pag minahal pag mga pangunang papliton. Gino ko pa sa ilo. Didahirit. Basta ka ng gobyerno report. Natural, pakaupay ka dito. Yan na pa. Yung kita mo. Bahagyang bumagal ang inflation rate o ng ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Patungong 6.1% nitong nakalipas na buwan ng Agosto. Hagi, Ginoo ko. Ambot ay pagkita ini. Tika nga 6.2, naging 6.1. Yishosh! Tanawag si Ing na nga, mauna! Oo, kita agad. Pagkataas daw ko nohan presyo, han mga papliton, nga serbisyo. Ato nasod. Diba kanto ha, 6.1. 6.1. Imbis nga mataas ang tika mo. Hagi, niya pang gobyerno. Pawat-uwat lang kita hini. Kung mapawat ka, mapadara ka. Waray ka doon pag inanoon talaga at presyo yan na nang inataas. Waray doon. Balik tayo ito na reported gobyerno. Tukod bang ka mo. Alipin, dito na eh, okay? Ako nang susumatlaki ni Didi. Ay, nako. Kita agad ni Kuntungan Diyo. Ano, nagbarato? Nagbarato ang bukas? Inuko. Ito yan lang ang mga inin utanon. Nagbarato nga, ito nga nagdaralwa ni Tayar Haluson. Baliktad talaga.
ayaw na lahi ito. Kung amo man, ay nalagad, ay nagad lahi ito pag minulayi ka o maram ka na ito nga, amo triposit ka ng gobyerno. Diba? Natural, ligad mga sir nga. Tikaraot ito na panekonomiya at Pilipinas. Diga, ito po, hindi kay gobyerno, kinanglan, maupay, kabutangan at Pilipinas. Singpat si ba, no? Los-los ni mo dong. Ilara. Ay, nako. Ay, ayaw na lang. Kung di ka na ayaw, ayaw na lang itong liwat. Yung sumat lang kung ano yung taada. Yung susumat ko nga ano yan, no? Inflation rate, tanasod. Huminay, nag 6.1%. Anya na nga gusto. Ang dati nga 6.2. Diyos, ginug. Ambot sa'yo. Ay, gadla. Hindi ka lang na ayon. Ade! Inilugod. Ay, may adahin ni papaglagyan siyang Patagalog. Ay, basta malabag ka, di kagod mag-iha. Di kagod mag-iha. Di na kabutangan. Kinanglan, sakay ka nala. Francid pa. Wow! Pera-pera lang talaga. Yung panimiyor Alfred Romualdez, hindi. Pagdating ng eleksyon, ganoon naman talaga yan eh. Oh, tapos manghihingi sila ng tulong sa atin. Binili na natin siya, binili. Amutin niya na. Kaya baga may nagpla-plano ng advice, Vice Mayor ni Sunod Dacloban, nagpla-plano na maliwan itong iya, daddy. Wow! Ano ini? Anira? Ano, surundo nini? Kaya kundi, Sunod Dacloban, kaniyapoy, ini kaniyapoy. Kanang kaluluhan. Kamang kawara ay buti tsudadanon kung bumutos pa. Ginuko, pasaylo ah. Pero ulit, may himo kay tao nga nit maruyag, di ba? Kay dinasyon na taklubang, puros man nung pakisalapit mga butante. Dari man nga tanan, pero mas darda mo. Ala ka mo! Kita ano niyo, kung ano din nga doon nito iyo syudad. Di ba? Ali, pag pinanakopin yung mga puriring ng mga tumiko, kundi mga glipong at mga ulo. Pag ipananalapit, laliwat. Ambot, ay salapin nga ni dinadakop kundi mga turuntuhon. Ah, parada la. Aha, may ibang parada ha, kundi ka mo mga budlot. Papriho lang ka mo yung mga leader. Aray, God. Ay, ganun na talaga yan. Oo. Ano? Oo, sanayan lang yan. Sanayan lang talaga. Balit. Ano man problema? Traffic, kalsada. Bali-malay din na siya ng Tacloban, Hasibu, Hadabaw, Mindanao, Manila, Bisdin. Problema talaga yung traffic. Di rin itong din eh. So, kung baga kikitao natin, sanayan lang yan. O ngayon, nala, sige ko na siya. Batonhin makarit nga, leader, sanayan lang yan. Ambot, hayo. Butos pa ka mo. Wari kwarta. Ah, dito ka may kwarta. Ayaw ko matuloy. Ahay. Man, nagpalabas ngayon, ngayong araw ah, September 4. Bago yan ah. Oh, ngayon lang nagpalabas ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court, RTC, laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga kinakaharap nitong kasong grip traits. Panarhog. Man! Igo. Kay kontra. Ano mang kita. Agad namang nagpalabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim hinggil sa naturang utos ng hukuman. Binigyan din ni Lim na walang anumang intensyon ang Vice President na tumakas o umiwas sa proseso ng batas sa kabila ng mga usapin ukol sa man
jurisdiction ng korte. Yun, dapat ganun. Relax lang. Regardless of the questions on jurisdiction, she has no intention of evading the law and will continue to exercise all the legal remedies. Pahayag ng abogado. So ano man ito na ada, ihimuon ni pamaagi nga makita dinhi itinuod nga panhitabo. Iyon ang sinasabi ko. Sigun iti abogado ha. So gagamitin umano ng kampo ng Vice President ang lahat ng mga nararapat na at magagamit na legal. Yun. Sige. Upang harapin ang at sagutin ang mga ipinupukol na usaping legal sa korte. Iyon. Iyon naman pala eh. Sige. Ang trial sa impeachment court ay nasa ika-21 no, na araw nitong nakaraang Miyerkules, then which day, di ba? Kung saan man isinalang ng o isinalang na ang testigo man na si dating DepEd Undersecretary Michael Poa, na isa ring sa mga abogado ni Duterte. Yun. Hala ka mo. Hala na. Ito na silang ikabaraka. At least may ada na. Ha? Tikang mismo. Yun. Regional Trial Court, RTC han Quezon City. May na gimpagawas nga warrant of arrest kontra hit busy president. Hindi ko kayo tatantana. Alagad kun asya man sumusunod sa due process. Halayang paghihapon kasangkayan ngayong mga raon, ini sikat liwat ini. Kay amot at mga himang raon yan, ha? Ay, kinahanglan ini mga tao, mabaro, kung hino ito na nagreklamo, amo lugunit kinakasuhan. Say pa. Rereklamo ka, kakasuhan ka lugun. Man, amo na ito, mapripresyo ka pa. Ay nila pang rineklam mo. Adi, para balansi. Adi. Ano yung engineer? Nakakuan mo rin eh. Na-hangover. Sandigang Bayan, ipinag-utos ang pagpapalaya kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yun. Yan. Inatasan ng Sandigang Bayan ang pagpapalaya kay dating Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary, dating Secretary Manuel Bunuan. Kaugnay ito sa tuluyang pagbasura sa mga kaso laman sa dating kalihim. Maging basura lang gano'n. No? Ngayon doon mga upunan baga, alam siya na. Ay! Kasunod ito sa kasalukuyang pagbasura ng kaso laban sa kanya. Sige. Sa nasabing kautusan, yan, na pinirmahan ng Sandigang Bayan 5th Division ay inatasan ang Philippine National Police General Hospital na parayain si Secretary, former Secretary Bunuan. Yun.
o na lang ipinagutos ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan na tanggalin si Bunuan bilang co-accused ni Senator Jinggo Estrada. At ilan opisyal dahil sa anomalya ng flood control project. Mamay kalahiton. Man. Plano kasi ng ombudsman na gawing state witness sa flood control anomalies. Kaya malagay mo witness, saksi. Mula pa noong Hunyo ay nakakustudiya na ng PNP General Hospital si Bunuan matapos na ilabas ang kanyang warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan. Ini yung mga kaso, ano, kumbaga parang kan former President Gloria Macapagal Arroyo, di ba, mento din na niya liog. Basta may mga kaso, nagkakasasakit. Di ba? Nagkakadadara, basta may mga kaso, nagkakadadara hospital. Kaya mo manggulit na number one nga rason nga pwede ka baga makasaring paikyas lanay kay siyempre may tim sakit, kinabuhi ko dito una. Life first, sinundumin niyo ha? Life first before investigation. Ayan. Ganda yan ha? Ay kinanglan, ayun at pag inimbestigara kung naghihingalo. Unahan at kinabuhi, di ba? Eh para kung mapamatunan man, presyo, kumbaga. Hindi tayo lang. Ay kaya kung try ito na sharing pa. Mangungunat, ay lanay. Pero ito, imbestiga rin lang. Yun, ganoon yan ha, mga kapatid. Agi, nga Pilipinas. Magsakitong kundamot mga kaso. Nuwaray, nga mulat karawaton. Okay, balik kita kasi ang kayaan. Palayong kita rin nga ito ni mga raon. Ano eh, mga nagkukuhan mo yun. Ipaparong-parong. Palayong kita ka di. So, plano yan ay ito ng ombudsman na gawing state witness mismo sa flood control anomaly si former Secretary Manuel Bunuan. Sige. Humiling ito sa hospital. Humiling siya sa hospital, sa hospital arrest dahil sa karamdaman ni Bunuan. Kabilang na ang chronic kidney disease at prostate cancer. Haroy nati ka na mong manggulit sakit. Basta matanunor matsakit. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co na sa umaga, yun, sa umaga ng Biyernes, o ngayon, kanina, September 4, ay posibleng makalaya na ang dating kalihim dahil sa kailangan nilang osisahin mabuti ang ilang dokumento bago ito makalabas sa kanyang kustudiya. Ayun, yun naman pala eh. Kaya mo ganito. Basta ira madali. Pero kung kontra, maiha. Wata kay butitika. Diba, engineer? Maano siyang kaya? It now uwat man lahat at butiti. May siya nitisda di rin nakakaon at butiti. Oh, baliwat ka mo. Buwat ako no kay butiti ka. Na, ikay dag ko ng mga isda. Hindi ko nakakaon talaga at butiti. Ambot, hey, ulama. Ito sa Pilipinas, ano? Aray, good talaga. Alang mga kita ito mga nakontra, di rin nakontra, nakon la, napakiana la.
Kaya ano, marami dito pagbagyan, ha? Ah, di regard. Sige. Ahay, buhay. Sige. Basta't importante, nagsusunod kita itong due process. Yun. Due process lang dong. Yan ang kailangan. Ay, oh God. Huwag mo magkinuntra akong kaya ng panahon. Okay. Nga rin kita, iba pa nga natin. Mga imang rawang takad lain eh. Amo chinisharing hindi din ikaw. Whether you like it or not. Okay, sige. Ay, oras sa bugos nga Pilipinas. Plus 4:40 na. Oh, sige, standby, engineer. Kandali lang. Ha? Balik kita, kataliwan lang din.

0: ¿ok?
1: He-Man Raúl.
0: All right. Mga kita mga kasangkayan, may pipirang nakagutlo nga ng bibili na ito, ano? Again, check ko lang kanina, engineer, kay didihan na itong balita na sa rin didi. Ipahayag yan ang Philippine National Police Public Information Office ni Chief Police Colonel Alin Ray Ko in posible maka sinasing diri September 4 ay posibleng makalaya ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. So nakagawas na kasangkayan, no? Adi na maluwag na maluwag lugar. So nakagawas na ngayon. Waray na kustodiya. Sige. Ayun. Makalabas sa kanyang kustodiya. So, waray na. Dinagawas. Amoy niya na ito na bagong report nga anhadoan ay sekretary ng DPWH, no? Ginmandoan ang sandigang bayan na pag-auso na kustodiya dito Philippine National Police. Okay. Iba ganita di kahagawas kung tretado ka prisoan. Di diagawas kakaong kan marasa nga siupaw. Ang kakaong kan para sa nga lumi. Dito prisoan nga lang. Burot. Kunan ulit ihata nga pagkawan na prisoan. Kunan pira, 100 pesos per day. Nako! Pagkulit ada gawas ka kung talaga itong priso ka. Anyway, sige, magkano magkakit oras yung panahon. Nagmidla, no, engineer? Nagkuhan lang ako, nag-sharing pa man. Nag-counting bawas. Ayun ah. Alam, pag-iapon ka sa ka, nagpusun tayo ni. Iba pang mga raon, mga kapatid, no, para doon natin mga kabugtuan. At least, baga, makahibaro naman lang. Amoy niya na itong ini nangunguna nga balita, no, nga ginisyuhan na yung warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte tungod din nga iya ginatubang ginfile nga kaso grip tricks panarhog kay mama kay tatarhogon mo ni presidente asawa at presidente former speaker mga anak mama kalahiton delikado kung baga siya man. Amoy niya na itatun yung mga papanginano. Halayin paghihapon ko sa kain. Ano na yun eh? Ha? Aw. Oh. Inchik. Kau good. Kaya mo man ito kung inchik. Ay, mga Chinese man. Oh, ito may mo ito. Ganun naman talaga yan. Sagit talita ni Hera, kung baga amo man. Kaya ganun talaga ang buhay dito sa atin. Naunahan lang kita itong organisasyon, grupo yun ng mga Chinese community. So, Hera, itong baga, yan na, din niya itong labis na West Philippines eh. Pero itistaring din ito. Kaya pero may dito Hera nakikitaan. Nagtika na muna nga nilot itong airbarko din ito. West Philippine Sea. Talaga. Ay, nako talaga. Oo. Man. Drilling capable Chinese ship. Man. Mamay ka lang. Speed in 25 days. Glog dito ano. Tapos masyaring-yarang nga waray dito in chick. Inchik, mamoy. Mamoy, inchik ka. Drilling na, drill na nga nito. Nag-ukay na, nag-gipin ang hula nga ni. sumasayang na waray. Yes! At tapos pag siya, ano man? Masin natin, chick. Ito, akin, negosyo, tunga kita. Imo, akin. Akin, imo. Oh my God. Ang re-drilling na ngayon. Yung mga yung chick. Dito na yun, West Philippine Sea. Cairo, taman it Pilipinas. Ah, mo yung balito na Cairo na kita. Cairo! Hiyukat. Inamayot kawatan ng Pilipinas. Oros na pa ni himutang pagipan mantahan ko na at karawaton balit adi sa kita magtapos kasangkayan pipira na malay ni kagutlo unahang tanay ni no kay ginayat kaya mo pa ganito kung magati ato ano ito away diri yung ganito ni mo pa nga away nag-ayat ka man ombudsman Jesus! Nasing pa ako. Basta Jesus, waray. Ah, yung ombudsman, Jesus Rimulya, ginayat han Korte Suprema nga man magpasahin formal nga reklamo kasumpay hining aligasyon han mga korte. Kaya ang ganilot kung baga siya man, eh, hindi ko may mga reklamo, eh, pasa. Ombudsman ko na siya man. Nagpalabas ng pahayag ang Korte Suprema, Korte Suprema na, Supreme Court na mismo, kaugnay sa sinasabi ng ombudsman ni Jesus Rimulya, Crispin Rimulya, sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kahapon. Ito ay matapos ipunto ni Rimulya. Talaga? Ay, ilbi Rimulya, no? Ito ay matapos ipunto ni Rimulya si sa di, ano na, doon mismo sa deliberation. Oh, nagpagawas ka ng deliberation niya, Rimulya. Parahan panukalang 2027 budget ang kailangan talaga kanilang tanggapin ang mga umano'y delay. Okay, may naman yan delay. O, nandidelay. Sa justisya. Delay sa justice system ng bansa. Ba't hindi ito ano? Nandidelay justisya. Matagal nakauyan una pa. Inakapala. Justice delayed, justice denied. So, sharing niya, no? Delay sa justice system sa bansa. Man, matindi yan kung mayroong mga ganyan. Kung nakikita lang nila, may delay mismo sa justice system sa bansa. At marami sa mga kasong ibinasura ng ombudsman ang baliktad. Binaliktad talaga kalaunan ng Court of Appeals. Ba daw? Ba di rin? Mau ba yan o? Oh? Ombudsman ganito ang Court of Appeals. Ba di rin? Di rin kakasya siguro yun eh. Ayon sa Supreme Court, sangayon sila sa sinabi ng ombudsman na kailangan maging accountable sa publiko ang mga paglilite sa korte sa lahat ng antas alinsunod sa ating yon konstitusyon. Dapat ganila kayo may konstitusyon kita ano man di rin ang susunod. Seryoso anilang tinututukan ang mga aligasyon ng partiality. Talaga? Misconduct at katiwalian sa judikatura. Ba? Ang kakawit ang budsman, ha? Sa kabila nito, makakakilos lamang ang kanilang ang korte kapag may formal na reklamo. So makakapag-desisyon lang itong korte kung may da formal nga reklamo na ipapasa itong ahensya at nabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ang mga hukom o maestradong sangkot dito. Ta. Bah. Sinabi ng Korte Suprema na hindi nila maaring aksyonan ang mga aligasyon sa buong affiliate court batay lamang sa mga public statement. Ah, oh Jesus, Ginoo. Kakore mang ganit yan ang bugado. Bugado anay. Para makita ni mo kung hain ganit sa'yo pinili. Kaya mo lagi problema din na Pilipinas. Di ba? Bakot? The lawmaker, the lawbreaker. Mga kasangkayan, gano'n man kita ito oras ng panahon. Hintan lang natin pa rin pagtapusan natin pagkaurusayan na natin pan-Biyernes Generation. Harang gapon natin mga kasagabay ni Deha Master Control, Ha Engineering Department, kapag gapon Ha IT Department. And syempre, thank you so much sa natin Chief Executive Officer. At the same time, President ng Magkalaylain ng FM Station, Asyon ng Tacloban, upod gapon itong Ormoc City. Kailuot na niyo sa sangkay ni Sorgo na kanginan, syempre, membro ako na ASAP, anak sa pobre. Sa ilo kayo, pero sa mga pangyukulop, salamat na niyo pamatingan, kumusta kami. Bye! Tschüss!
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon! Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himangrawon, aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himangrawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himangrawon. Himangrawon.

0: Daycare Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
7: Win, win, win. Don't stop the music.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.